0: etie fuo mi chia obi a bibisa nyame aduma ma obi a wasa aseso PFM nyame hira mu nyame mpegya mu na obi ante mu ka wo wiase din di prophetess Yohana ko koma prensia na nya se menfa asundwembre mu wo wiase koma na mekoye no ebia ne nia mu chira me wo ho na mekoye no meko share 10 commandments no na mu de bebu aten Sambod su ube kanya sana wako. Muye papa nubebi ya muku beko nyina omudi ichiremi. Bwanine su na omudi wa mutu wejim. Omuko chiremi wana wadika chamisa mbe kawe nyina njiri ya sifonu. Sisa, kwa koma nubuku na miko chro yenu. Ene yese nchweni sisia. Su uona ube uu yenu. Ni moja anu. Ena mebisa aradina oshegu insio nisu ene yese nchweni. Dani ya hondi ya yese nchweni sisinu. Na nkunu su e yese nchweni. Prophet na radi se wa ye ni hun shishe ya se no di ni be wi ase no. Ni kote shi ni ene ye se nchweni no. Jeremiah chapter 1 verse 1 to the end. Jeremiah chapter 1 verse 1 no kodu wi ye. Bian kai no hun ni ewa kote shi ni. Iti prophet no ni number ni 059-647-9988. 059-647-9988 and 054-668-1445 054-668-1445 Ni asura bo fomu na ejuma Sayare ni ye dinwa usua stroke Ana heart attack We ni afra ana bodama Ube baha be so sip ne radia suma ne sura bofo no ma be ye juma ma o yi sayare ne firi uso bi ai ha no mbe tu ase e ma wo nti sayare ne kra bi koko ma ne quotation ba ma o se radi se enya ne wa obenya ne o yare ne nyina na radi ye na radi son fam bra wi ase fo nyina krofo bi mna radi sa o mo yare no me de o mo ba so mo mbe di ada se ne radi aya ma o mo wi ase fo nyina ntie no mo hu ne radi eye Mon kind quotation or some kind quotation a similar radi ka afa prophet no mobe hu. So wu na obe wu ye ni moja na eshegu ye na nipa bebre e nim se yem faswa ma yenu. No shegu kaiva rinsionim en de ye fro brownie o how muse si. Di gun sionim na washira kaiva rinsion soon or some familiar si fonya no munya hunto. Moja na bebre e mbu na munjin dinu. Ya shegu nsionim ena washira su ene yi efre obremu ni owo mu sesia unya numpe enije beba wa brabom sa usira wa obodi mu an muna no matu ama wo huhuma nya mbe fasu ama wasilisa amuna no wubiem to ni nkunu sansan twen na ye wi ase sesia no shira obi a amen
1: miko ojom na miko shia Winners power for in kuni bi wodwum. Amehye omuno ba kupe na metoye. Nim se nkunu ebe ye juma bebre si. Menim se ebe century ni bebre. Na ka meto bebre mpo. Misla nkunu me hu nkunu yi twa me se. Nipa omewu nkwa na omuyi kire me na obetina me ho. Isasla ye second day na me hu se nipa na wewu no. Osa na ntia ba me nchan biem. Bubo bi wo me nchan na me fa abubo na me se me dane ne yesu boja. Me dane ne radija na me two balls anipa no. Na me tu ebubon manika na kuma na osi na kuma wewuo ena odane nipa na odane mi anti bakubi na adichi ya na me mame fra me katwe me se me anti bakubi ya re serious wewu eye ana omusumasuma honfi ene samaifo na omutata nkunu eye juma usilape ebe yisa boni yefo ni befo ni munyina afro hu usira nkunu anyame ankasa betue omuka ma ye nkunu eye juma pa ntu nkunu minim se nkunu ebe ye juma mamisa nti nipa na obeto nkunu me hwehwe no pa next power fon nkunu me hwehwe se mesa to bebra gwa mesira ma na ko me hu fine na a destroy nipa boni fo na wo me hu mama e free
2: oni anu ewi asima ye woi Senyami ni wonchanya, iwi asi mube bompa esa, womu na odubeko. Diesi woma bra boma radi yitue mi free, kaiva rinsi yu nimnu. Bra mi brefiti makola bremu nyina anu, minimse ese mi da sana hunhunfinu, omube yuzu mi body. Omube fa mi body niko hunhun. Senyami yitue mi fa kaiva rinsi yu na mi betoye nu. Ewa winners power nu. Insu na mi betoye mi yuzu ye, nyanyami yitue mi nu. Nyesa nse we ne ba yanka sana me breast adi akwe womu. Me beto kai varinsi ona me di jali me hunyi na mampepa me humpo na me di koda ye no. Se madano ne hunfi no ma yi mi body eno mu yuzu ewo hunhu madano Bon ye fonu, or my be ye me board no mo use. Na me name say anointing na me bre cra we as him. I may better kai varinsio no na me numi and ambi jale and dianya mi chremen. I say weni. Oh hum no ma to a munake see be mammy semin tom na me wu and me jale in sio no san and ami ye chremin ami huye. The radi catcher me say me si amunano. E ho na mi su mi ko si sa no ti na mi de ko gu wa munanim na mi fili ho na ye ma e ye ma mu na no mato ato wa ma me ma mu na se o mo be ku mi nu o no mato ato wa ma me se o mu ku mi a no ma si mi wo mutu so mutu mu na ma e wo honhom na o mu si e utu ma e de se we wu wo hun e hunam nti na ya ye wo physical so ma so na ma e wo honhom nu na o mu ku ye wo honhom ye nim ti na ya ye wu wo physical ti amu na na o mutu ma mi wo na urade ka che mi se mi sa no ti ngusu na mi feel ho wi ye no mi wi ye na mi hu se krame bebre bi ba mi so mba be reme na mi bo mo de na mi kum bebre na ba ko de mi so nu na ni shi ho no dane nipa o dane nipa no to share mi so na prisa me bunu no no super son kame na me de ni shi ho no no super son kame ya prisa na di chi ye krame nu adane nipa na o attacki mi person kumi tenye kai variation na me koto e di jale anka da be na me hu sa hintan yamawe o hwe sa se radi afan so we so o ye sentry ni o hwe mi o ma kwa sori abompa ye sa bomin sem sa na so hwe nkoso da e se no ma ye mi o huhum ti na hwe ye nkoso ma me na me di kra ji senyame mo hwe de koso kai variation na radi de ba se onyi ye nu mo hwe de acc last week ro bi ba sori be ma ya sori kra be ma test money se insio na o yuzu ye nu Kagari so na use e owo ene free nenim ene okoye onu munsuo ni biso na bibi e pre won yem e pre asene yem bibi pre sa no free ni yem pie ye chese na nipa ebre wo wiase e bibi a obepre ho aye bibi a pese unya de obedi kra unya chese se omo ye ye wo honhun ma be den asena ya ye menim asida me de manya nyankopo de kagari so e ba asase isu menim asida me de ma Prophet na Radi fan so a odi kai variance we ba wi asim. Radi amfa kai variance we am ba wi asim ankasa na ebe bresa akoye wum. E da nyame ase na me sa koso da nyame ase set. Enye nyame na odi adum we ba ya nka. Fiti ma collaborate ka ma hunsa nyama we bida. Me da nyame ase so no wo dwuma so maye. Amen.
3: Hallelujah. Impresa mi ma testimony ke sie bi na mfa da Radi ase. Adi Radi aya ma me no. Mi jun sa no mi tia se se mi cross America sa tia se ewo ewie ble mu mi wo kra ewo na me twen because mi body no kra po ma kra for my blood
4: 98.9
3: oha ma blood my blood mi tiwa men sanu nyina jini hwi koso ye ma mi nti se ewo na me twen se ewo me fa no ko na me mi kra ma bre na me ku mi flash as isu ko the t cavalry isu nu na me so mi so mi koso ahwe se Abemama kwa ma mema trans won kwa ma na. Nti mi try ahwe se, but me hwe se, abemama nyam kwa na. So le ma chini nyina ma ple ma week or ma blabo. Nti mi kwa ko ton kunu kra, ya na mi dwim kra, mi dwim sa, mi dwim. Mi dwim sa na mi so. Ma hwe mi so ma so no so ahwe, ma try no so ahwe. So de ebe try ahwe se ebe de. Ana mi kwa nsu mi ko to covering nsu no ahwe. Sele de nyame asira no mi ko to ahwe sele ebe de mi ko to so no a me nu a me de mi use bi hwe no mi se eh tu mi obe bi o wa wi pepe na me nya eni ji o ma blab wo na ya le ni nyina ya de etu ko e ti mi yo a me ni aji e bi ase fo ya nya nyame bi obe bi o ya nya nyame bi obe bi pa ya nya tu mi bi obe bi pa ti mu ma mu nyina mo ni nji so o be wu na se wo ya le serious na be wu na wo di wa nya nko a wo du na si zion People super Humberto Zion Mountain Power Zion Ejanu Erori Ja Delo Haye Pa Ja Delo Zion Nti Muma Yen Fire San Eye Nine Ine Bibia Fa Be Wura Zion Janu Nyame Ja Delo Ye Pa Nyame Ja Delo Zion Pa Nye Ja Kitwa Ne Delo Zion Obi Bia O Problem O How Atiti Sikashie Nyama Boni Bia O Ablabom Ujuma nkosu, bibia ya uwa ya ubiara, udu unaisi zion pe, last stop, ubibia ya uwa kosu yama. Yalisa ubenya, akuntu ubenya, ejuma ubenya, bibia ya uwa bulwe mbiara ubenya. Unya nungwasi yansu da, ubibia ya uwa kosu yama wa blabo, nungwasi ya padi yantu uda. Awo yesu dimu.
4: Happy FM, 98.9.
5: Praise the Lord. Sami jina ha, masa muni ya kitiwebi. mi banu ko bo ball e wo mi e compound house ball na wo ko bon o say ah pussy cat pese o kan ejama pese o kan ejama pese o ka o sen o say mama ejama na kami ah fauna ni bla mi she o say ejama kami mi she enso e yampa ejama na kami bana ampa ana mi di so for mami ni nkunu esra so man ana e klonu 3 days pe e klonu akabum nti se mi jina ha mi danyame ase nyame enam so for mami so nkuwa waye eye ejuma papa nti munyina muntom kun nkunu eye ejuma papa obia ben nkunu no ntobi wa o she sa ejuma aka nipa e se o ko wotita no si panie man but ma fa na nko hospital an wo panie man nkuya na me de kame bai ekloye ene wuye nti me sre obia obia ben nkunu no ntobi nkunu ye fine obia ntobi mi da mo ase I'm a so for mommy, I'm here. Yeah, we're
0: Winners Power Zion Mountain Fire. I'm a new very direction number. Mobile Freya Mobenya was winning 059-647-9988. 059-647-9988. 054-66-81-445. 054-66-81-445-054-985-6053-054-985-6053.